Wumi o, bi mo se njo rora wumi o, straight forward I'm not con you. Fun wa ni jo bi ti sun you o.